Pina e tlo letela gona ya nong. Ke pina ya dipina tsa ka tsengata tse ke di ratang haholo. Tse ha ke di mametse, ke ipotse dipotso gore na ha Jesu yena a ile a fana ka bophelo ba hae, a shola rona mo sefapanong, madi a hae a tshologa, a tshologela rona. Empa rona re etsa rona re a gantsa ke re haleluya a re utlwena o re nna ke fene ka bophelo bang empa wena o gantsa nna madi a hae